0: Yo, maro, maro, moro toka me amba ki tau programa le tio. Ah, swa, hive hiva po ni va kos. Ko e le tio se ne tonga pa mau he ni pa mo e ka tanga ta he. Kalapu, uno ki fonua hala manga no lo to sene. Ka tanga ta ko ko pe ga ta fanga mari ko ni. Na kwa me mo toka nga mai ki ai. Ko nga fika ko pa mo nga por kalama, kalapu. Pe ko mo he ni pa mo e angi. Pe ko hai. O kune faho ko ho mo nga hi programa na ko ha me mo to kanga mai ki ai pe ko ha ta ko bo fe ka maro ki ai pe ko ha pe ha nga me mo o mo lo to ke mo fra hai e ta programa hi fa fin to ate fa nga mari ko ni ka te ki mo to mo ta la pe fe tu o ku fa ki ai a mo kalapu o fra ma nga ga mo kalapu pe ko ai pe ata na ko ai pe ata ya ko fe nu ka va ta ko go fe to pe ye fe tu ko na ko mo ye ai Mwe taimi, mwe aho, mwe ngahi mea pehe. Paka pawe whakahoko ai pehe, mwe hai e kau maulakanga. O mwe kalapu, na kua ipe hata hai ata, koko no family. O kungo ia i pehe fitu koko ia. Ata whanga maari e konika teki motoro, pa ospe ko ia patau toki ofa, e te patau ki tātau, tau ki tuwaki, pa osika patau toki hoko atai pehe mo kau tamau. Sai koe ni, tau mau kato, kakato ai pehe kau tamau e fia fini. Iyo. Malo.
1: Konike u kufanga tu e talo kata pu tau kamata aki ata mo ko fega mari ko ni sikahere ke fayet be aki tala no ke u higo tau kalapu ke mu yu tau fuka fuka pita iko tau pege o tua tau yofa vai me tau ai moui Rawa ki tau ausia mai ngai whatongia, ngai ahua tau mariu miei. Koe taha pe pokia e koe whakamatala pokia e uhinga ka tu koe e hingoa e kalapu unwa ki whanua hara mga ano, le pete wili ami. Ka koe taha ia e ngai ngā ue hono unwaki hara mga ano, koe ngai whatongia e kalapu koe me. Koe kalapu koe ni koe ki hatahe hau ki hao tu mariei. O mo ua pe ka umbe mi pa ke fai e fatongia koe ofa. Ai a koe ngai fatongia pe e kalapu kono taitari tau kau furau. Wafe mai pe me fukatonga. Fai e nau fangi i palu palu. La vai fangi i seniti. Toto wat toko ni anga e nopo. Ai koe uhinga pe e ngai fatongia koe fai e kalapu. Koe mo ua pe ke fai ha ofa. Koe ke a tae ha uhi heni ke kalapu ni ke a kumihane tu maari. Koe omai kotoa pe ke tātānaki, kukuluku iwi. Koe haha ki hiseniti kumau. E tokoni ke heka tau kau folau, kulawa mai me whatonga. Mahalo ke kau peia he ngai kaveinga e. E kalapu kono unwaki fonua, kono unwaki e tunga kue tangata. Ke mau tokoni me ai. Pe koe tau kalapu sikahere okulele pe ia i he siasi Uniting Church koe nai Pelala. Pai ngofua upito pe ia ko ta i pemba pe ke Uniting Church te ke maua i ulele ia he potoko naki. Mahalo koe ngahi mea pe ia ko hala maua tu he taimini sikahere. Ka toki ai ha mea tānaki mai mei mui toki whukamanatu atu maro.
0: Hio maro apito. Koe nā kuhange pe koe nā nā e whahātu e muti. Koe okotui pe koe ia tāhea sola ke api koe ia o e whaiangalotu i Pelolala. O tu he turiki koe nā e unatingi. Pau whamalo atu ke kau tangata, mōni au pito koe nā watu ngā pē. Pau koe koe hame e iau fōu. E nā utokoni ke he kakai kotoa pē, kau fōlau o nā uomai. Pau koe hahanga i... Ka venga po ngai fatongia pehe, kai tau tau te fito ke kau fulau mai ko tau fonua. Pa malo e kei mawivi, kei mamalohi, ai iki. Kei teki motoro kai ngata pehe ngai fatongia ko ia. Pa mui ngai fatongia ke kehe pio mo whahoko, mo ngai family. Pa kuai wha malo lahi atu kei teki motoro kau tangata. Pa ko tui hukwe ke ngata pehe i he kalapu ai haramanga no. Mui kalapu ko toa pehe, o loto sene. E koe atunga pehe e whaki whaianga whaikawa. Pakutau fie fie a pe, ange pe koko tau talanoa ni nai, Kau kau hinga e o ia ke kalapu ko pepe ko opo indu ko na pa to ko o fano ko tami ai mo hafu ka ku fai ai nga ue ko to koni ki e kakai na si o mai o o eva mai pe ko ha fanga hinga una to me ko ta fonu he kai lava to o ngai ngai to koni mo ngai ofa pe ai na fra matala to ni nai ka fanga mari e pe ka tangata pa mo tuku mai hata fo hiva ka ta to ko ta nai e Iyo.

0: まあいいね。これこれフォケアラベタウヒワこれファレタップファレタップこれシノココタウシノこれファレタップフォケアドアえこうこれこないほうあらうまりえマリオにけてきたとことはペおたまうわいあいもういかこれファレタップやおたうしのパコウィンガーゴーアキアイコエコウホシコニョコエトタハコノウマファハコプロカラマトケタンアタコウリアンバーケパコアトニアエタラモノワキエタンアタコニウロトンアイエモヤンアオエママイコウロトンアエファンアタイヤアエタンアタコニパコファイペアンアウエキアイアエカウトケタムエカウネシパコアエae talamonu atu kako e William Vake o fapeke aonga pe waka atu ngai faito kotoa pe kuhi ke wawe pe hataimi ke fokimba ke faye ke hoko atu e taunga awe o koe ngata pe e taupurokalama kako e ngai koe koe fatongia whakatamai koe whakahoko ke hoki family pa wai ae o falahi atu kate koe whakatawange pe ke aonga atu ae ngai lotu kotoa pe pa kukore atu ni ke kaufanongo ko tu i ka tau kau whakata hape o whi kau kaua ki tau ngai lotu ke whakakaua te whakakaua tu e tamai o iki koni homo homo ngai lotu mo ngai whafamili ko toa pe ke ne vave pe ha taimi ke ne maua ia mo uilere ko hui ko e ngai whatongia pe mo e whononga ku tau whai pe au ko hui ngai pe e whakatoka ngā tu he ko tau whare ko tau sino ko e whare ia o e laumari e pako pakuhange ko e toko ua ko eni, maharo peko a whakatokanga mai peka te ki tau toro, ke tau tokanga, o tau hilerei, o tau ngai sino, tau ilope ngai mea u tōtua, whakasisi a teo, ai au whakasisi, tau ilope ngai mea ku, o ku tonu ke whakafuofua, o tau talangofua ke ngai mea ko tau ilo e kaulereka te ki tau toro, mo mea te pūpe mo tau tokanga ki e, ngai mea peko na ungu o si mea i ono kotoa pe. Pauai ae. E ofa, e tae atau tau. Kuhana mea na ke toga mai ki ai. Iyo. Kai tae atu mau ki toa kodika mau toki foki atu mua tau. Fui. We'll come back around the other side. Maro.
1: Boasting 30 years of experience in the Australian banking and finance industry, Ikuna Home Loans has helped thousands of people achieve the Australian dream of purchasing residential property, along with saving existing homeowners and investors thousands on their loans. With access to over 30 lenders, Ikuna Home Loans can help you make an informed decision on which lender and product best suits your needs. For all finance and general insurance, call Ikuna Home Loans on 9688-2595 or 0400-323-864. Station sponsor.
2: SWA 99.9, Sydney's West.
0: Okay, welcome back. Mau hea ni pia moe kau tangata o e kalapu. Unua ki whonua o e hala mga anu loto sene. Chris, ko e tangata ni fuku ko e tare kitai o e kalapu. Nai hamea na ke tokanga magi ai pake kaika pake whamatala mai ange whai mai ha ki whamatala sisi peo puiputua ki e fui hiva ko ena o ku aike moutaha. Maro. Koena, iyo, maro.
3: Kore bebe whamaru maro atu, rotu lelei. Pea whamaro e mau whainga maari. Ikau atu e... Rave rave le tio e whaema hiwe hiwa poin hiwa, roto sini. Veina, ko maurele mai, koe tarangi, koe ke lele mai e ki karapuna.
0: Koia.
3: Koe pou pou ke teke aki a hiwa.
0: Koia.
3: He rawa he lea whatonga ke whamalo hui e lea whatonga e whanau.
0: Koia. Koia, koia, koia, koia,
3: koia, koia, koia, koia, mai ki karapuna ho e ki peke pasteni a mai se tua ta. Koe mai koe pou pou.
0: Mara.
3: Koe mai tata ektare ki ta. Rawa mai.
0: Mara.
3: Pe foki koe, koe tau rea whatonga. Koe whanau i koe tau whanau koe morin. Te kai ke nau ilo na tau fu ilea. O sma o pina te fuki rea whatonga he hi wape. Ka e ka te uhinga po te ilo i. Ka koe taha ia e ngahi kamata anga ke se unu ke atamai e whanau. Tau te ena mronga pasi. efe unu ke atamai e whanau a mahu inga ke na hiwa ngorea a ke hiwa hadrao. He koe tahai a whenga tevita ni whatsame ke hiwa e kotoa pene u whatsame.
0: Mari.
3: Ke ma uroto. E? Pea uhinga. Ha koe uhinga anga e lere mai ki karapuni. Kau mai pe koe poupou uia ke kawenga. E teke he kua matai koroa. Koe whaftai anga e kapa lava e te whanau. Lea ka lea e ua tolu wha. Koe tāpua ki a me.
0: Mari, mari. Maro, maro tarekita. Maro e mōni apita mea koe lave mai ki ai. Pea koe, o maratu whakeana, pukua na usio ai whē, na whanonga e talanoa ki motua o pehe eia. O ta waka mahini fuku o tolu pe lea tonga. O kua e lea howeiki, pa kua e lea ki he tui, pa kua e lea ki howeiki, pa kua e lea ki kautua. Tau pehe ange ko, tau pehe koe, pe koe alu, pe koe kai, keke whaiki, ki kau keke he pe. Ta koe o kou whanonga uia, ta ku nima e lea. O kua e mo e lea ia, koe lea whakaheri aki. Pa kua e mo e lea da, koe lea pe, koe taimu kōku, koe lea ita. He? Iyo. Pa kua e lea da, koe lea ita. Ta koe o kulahi pe, ngai mea, kau sai pe ia. Maha kua mea kehe. Ta koe o kulahi pe, ngai lea. Kau sai au pito, ange koe whamatala kua. Ai tari kita, whamalo tari kita. Koe lea mo hiva. Aia koe uhinga kuma uheni e fiafini. Koe lea mo hiva. Koe tau to'o mai mi he kawenga ule lea i. Ai tau tupu pia mo e siasi, pia mo e whonua i Nusila. Whakatau ange pe e aonga koe kia te ki tau tolu. Tau tuku wakai at ki tau fōu. He ilona tau to'o mai ia. O hulu hulu aki koe hunga koe whononga koe tau fai heni mo tau whanau. Koe hunga koe sio ki he kahau. Malo apito tari kita. Ai whamana tu mai ngai mea koe ia pa umone apito whafofa apito. Kama okore atu peke kautangata. Te whainga maari e pe. Whainga maari e pe koe sio koe tau taimi. Mau tau pe tau mi te taha ua. Mau koe lava pe ata fu hiva e ua. Pa tau whai aki e pa koe tau lele. Malo. Liam? Nga mea na ke toka hu mai ki. Ai, Liam?
4: Kai koe tau koe toka fu foki o whaina ke tau ka veinga.
0: Koe ia.
4: Ai mau inga e. Hiva. O tu ke taha toa pea ku whanau i mai. O kuna tuma te ki hiva. Nea ku tau kai te ke lava whakafuo ka koe ni. Kai aha pepe ku whanau i mai ku tang. Mahino ki ai koloa koe ia. Koe hiva. Pea koe taha pua kia ki nao tolu. O ku hiva. Nea ku hiva i tangata o toa pe. Ka ui ai pea e kakai. O ku make he. O ku ai pea kau e hiva ia i he. Mea ngāwe ku ngaha ke tangata ke ni mautu maari e. Koi. Ako mawe kai ngai whanua ue si te ki tau toko. Oku hiwa, musika, oku mawe na umo ui ai. Tau toko i tō ngāu hoko hiwa, kwa mea ke neha ngāo whakaha e tau tuk whaholo. Ko tau toko tangata i whanua mui whiwhine tō ngā, kone tāpeha mea rēpea hiwa, oku ngāwe. Ngāu heo tau si no mo tamu e, i whakau kau e hiwa. I tai koe pēu kau e hiwa e mea uni hanga whaau taha. Hai nofu hanga kakai. Ia kau e hiwa i no hanga i ne whakamatawa. A hakakai mo e whetu u na uha o miai. Hange koe e utau ilo i pētonga u e pē ngā hiafo.
0: Koia.
4: Tai mi unau hiwa i te taula whakamatawa koe. Koe kakai
0: e na mi. Koe tangata e mi whē.
4: Mi whē.
0: Koia.
4: Me whai ngā taanga unau ngā. Ai au kau e hiwa i ne mea uni hanga o. O whātoronga tau tuku whakaholo.
0: Koia.
4: Te mini koe ki tau lawa talanoa. Tau hanga he hiwa o talanoa i tuku whaholo mui. Ngahi mea nai lawa e hukuhiri. Koe te mini ki nau tau kou hiwa una u whaue ngai taanga ki kaha o mai. Ai au kau e a hiwa i hono whakatolonga ho tau historia.
0: Koia.
4: Tau tau koe tonga. O tau tau whaku tuk tāna ki mai pē mea rea.
0: Koia.
4: Ke nekai ki hatau mea rea i tonga nai pē.
0: Ia.
4: Ai whang whang.
0: Ia. Pepe koe sisi e tau taimi, ko pana e lahi. E tau taimi, e ko ilo pe ulahi pe mo tau whanki hiva mi uta.
4: Koi.
0: E ko ke hea tu pe ia malo pe tau ke puke puke mai whanki hiva koe uilonga pe. E whanki hiva mboi. Ta tau pe hiva kakala mboi u hiva whakalotu. Pa mwone pito mea ke te whakatala no mai kai. Te hange pe koe nao ke mea mai aki. Mwone au pito he ko, ko pea mea te au, pea mwe toenga o e timi e pea fini. Ta tau mwe ha e mau honga ia, e mau fie fia o mo loto maulalo mo tuku taimi. Ko e kau tangata ko e ni, pa mwone mea kumarama ka vili a mi, ko e tare niti, o ku hiva toko tako toa pe. Ka au ku tau tare niti, o e kakai o tare niti ki he hiva, pea mwe ta mea, pa ko e kakai o unau tare niti ke he nau tolu. Ka ko honga ia pe ako fie fia ai proklama e fia fini ko hi ko e whatoki lalo e kau tangatani o nau lava mai he fia fini ako e koloa ia ke proklama mo lava mai o whakahoko o kau o tau kau whataha e he fia fini ka e oato e mafu hiva ko ni o feina na hamena ke toka ngambe ki ai mo heni fuki pe amo e tangata situ ata na e va mai ke mon mau kau fata ha tuwe fia fini, e fia fini. Whaha kwa tupena, kwa hamea utoa mai kai, pa osipu kapa te mau tae te mau fuhiva, mau kutoe mau fuhiva e ua. Pea osiko ia, pea te mau whaiakia. He? Iyo, malo.

0: puto mo tu taimi ka mo ka u mai ke tau por kalama ai au ma fra hoko te sa patiko to pe ke ke te fra lolo wa o fala ya tika tiki motoru mo to tu ni mai hu ke ka hau o fala ya tika tiki motoru me te au pe mo yonita o sali ni ofo pe mo eta pa pe ke ka ta ngata me ka la po un wa fo nua hala manga o no lo to sene malo ka ta ngata fa nga mari pe o mo tu wa te mai io
1: ha mo le mo le pe i fa nga mari go ni Ya de famalo que pure le dio hibeiwa poni hiwa fa ma pege ka nga o ma u fa nga mali rava maya e ho we je uno ko no ari ma do pege no pa sten ka ma no tare ke sa mo no se tuat e fo au ko mo fe po po wa fa la go fe toria ke o ma ka teria a ka ve nga a ho ko Papita yang ayah kita buka kuada. Kalau malu mau fanga mali, mau fifi ay. Kemul nono fomo eki, kamau fas tuh lagi, kamau foki mo eki. Koya koki letio goni kai kai kemua mau me ayam siapa te pete mula bagai rotu pekai mau me amai fano.
0: Hehehehe malu malu malu dari kita. Yeah. O fat gadi motolu, alo mo me mai.